0: akaliwa
1: kagamba itata wange sabe sala yo tata wange sabe sala yo
0: ngenze musikiti
1: na yempulira nsaba
0: ye sala yo
1: mbizi za mpaza bibiri matano mira sisi wa mpaza lukumi
0: aha gwe nga wakakwata
1: kayimba wabula kakalanya kayimba kwa super DJ
0: oyo muyimbi bamuita Helita Music
1: Helita Music
0: Helita Helita mwana wao aliyekabali bugonzi
1: Helita
0: Helita ya
1: akayimba konkagala baba ngenda kanonya ko kankubire sebo
0: nabadde nakakubye Daniel olwejo kankaddemu
1: esebo
0: esebo
1: wendi Steven Keta pali jana mukaka
0: nkale mukana ngebanda bya bya jana mukaka Steven obale kuuliriza

0: Hello. Wani sabo? Kada sabo na waje bare ko. En so baga bace ma hukunta mun yawan.
1: Wai bare nya ta to kutu kuma muziko
0: ko. Eh wow sabo.
1: Eh zai so wai je mun zanya mun kiti kiti.
0: Hmm. Nkali bugana ko bare ko di sabo. Wai bare kujya ku myaka ya mutu abuli jo radio budu. Dididida. Wai bare da chika 10 tu kone 10 ne mu. Ina kuma kwedekeza mu da chika mbula da chika nga nazuka. Da chika nga na kwasa tu munana zemve wano. Biba biba. Asumani mutaza ka fero gamboja. Chibengo mogola zemba bule. Hello.
1: Ndio budu.
0: Wanji.
1: Kai macha cha utere koti.
0: Yeso.
1: Amba kone ko.
0: Mm.
1: Alex kutatiki.
0: Mm.
1: Kanga kiwanda pochi.
0: Mm.
1: Mugiri makanga masu mai kibari koci. Tuba ruwa mu tere koci.
0: Eh sebo.
1: Kai macha cha utere koci zaki sakani mimi.
0: Nkalibu kana. Nkalibu subale kwanga koli.

0: kutuuliriza webale kulangana Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Basabo ne banyabo abatuuliriza, mbanirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wato n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri, nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza, mbalamusizaako nnyo, kambalamuse n'ekiramuso ekirungi ekya mukama waffe Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo,
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera,
1: abazzukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange njiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulire mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali?
2: Kifunira wo.
1: Sigati nve ku mulimu, simanyi nkole ki?
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasito nkubira essimu yange, buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma,
2: yesebo,
1: oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako ne ziggwaawo. Ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma,
2: yesebo,
1: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07-9-3-4-4 ne 07-8-5-6-2-2 07-9-3-4-4 ne 07-8-5-6-2-2
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yes em.
3: Zira msavu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya na zira msavu mnana bili mkaga mtano msavu mkaga abili zira msavu nyemu chenda mwemu asatu mbili anamunya nezira msavu mnana bili mkaga mtano msavu mkaga abili
2: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi bisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa halandiro di abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati newebuuza mukasooli omwo mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobaako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: nga
2: yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo mira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'ogaa nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajja tizituddiremunko
3: zira musanvu nyemu kyenda mwemu asatu mubiri anamunya ne zira musanvu munaana bbiri mukaga mutaano nsanvu mu mukaaga abiri zira musanvu nyemu kyenda mwemu asatu mubiri anamunya ne zira musanvu munaana bbiri mukaga mutaano nsanvu mu mukaaga abiri
1: tweyanzanya jati tweyanzeege tewaliwo oko bwegamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akuba simu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti ajja ti kino kwetaagisa nti ate ajja ti siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizi
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ti nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: zira musanvu nyemu kyenda mwemu asatu mubiri anamunya ne zira musanvu munaana bbiri mukaga mutaano nsanvu mu mukaaga abiri. Zira msavu nyemu, chenda mwemu, asatu mbiri, ana mnya. Na zira msavu mnana biri, mkaga mtano, msavu mkaga, abiri.
1: Tuyanzi za nyo tuyanzi genga we nakusabi ajati maimuna
2: yesebo
1: nsabo kilize sima nyo vude wuna atusabo zesa nenge nakusaba bantu mwena wali wano we maku wado mzindaro okoseze dachika bili ya chineni nebano baso uroko lachi okubuza ako kwa ajati kubanga hawa mweta aga mulibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko najati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ku
2: chikiriza uno gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutu ne meme yo ninju kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bade tukulabanga ko njako kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe ngola na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira gakubira ji kaka nanzi wentu wenkula
4: bana ngaja sima imuna
2: wanji nyabu
4: na kubala kocho nache ngamba ncho vachi no vachi nzikiriza haka sumuluzo kani nga kuwe uwevu
2: nga vila uwa
1: ya mwoto kezo nazi bako rashi tumpu
2: chama la ufikum
4: chama zima mchia alo ya chusu obulamu wangi
2: ya gana kuwe ye
4: chachimala ne kadi yinu
2: kadi
4: ukafuza dalanti chi mzewe natege den
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakulabako. Mbeka akatono kenguwa kubyennina akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
4: yanchira chendi kuwa
2: kisimbojozewo. Balaka lau fekum.
1: Akole birungi asimibwa.
4: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbira omusajja wanga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina ngajaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati ze naina omugabo gwa feyo mukyale Masaka nsalawo ngutunde kitafu bwe yafa ne batuwako kibatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseni mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayetu aje tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana o muvimbi ntu yo mwana wafe mugende
2: bali baloza za
1: mama ina ne
4: bango bana abana baga na abana bauli yangu ngambo sibabwe nengeza ko nwanenga omukazi nenga omanyi kimunango mwavu tasinga msanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family engo bimu bintu wadda kagatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti wobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama yena yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga omuntulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba neju so na kulina sinka no musajja neju so na kulina tunda akataka kebampa kwigama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi bashitovako mukyale eyo waki inoja nondaba konga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje nera nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinyalye no uliranga no bulambu kyuseke sawe yo ajati mayi muna
4: ngamba nebuli jompulira abantu abenjawulo nayo mutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabu kubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadiga
4: neka ngambye kubabu kubisimu atengene wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kubabu kubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo yes nemukubira nemugamba aja tensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga
1: ndi
4: maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: nemugamba ajati wakiri obanzije buzunkwateko
1: ebintu nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kwono mukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange nanemera ko linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu takisi
4: imagine just negane hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nagikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitonde nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera nejjanjiampulira nga ensi yona kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajatikiriza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasito okubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
4: wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza tunyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanyindi
1: wabale okusima mwana kwenno omulabyeko naye abalala kati baabo bali bweru
4: babadde babuusabuusa nange hajati
2: wabale okusima mwana wange webale munnange ebyenkola sagala mukaabe
1: teyanziza banange teyanziza nabagambye eddakiika bbiri bbiri otutte kkumi
4: ngenda okoya nono omukyala bwenza okuziba
1: katufuneyo kale ne ku mulala omulanja atuwuliriza yoyo ajati maimuna
2: nze ebyo byenkola
1: ebyo byakolako kafuka kazannyoke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munnange abatuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 0 7 9 1 3 4 ne 0 7 8 6 5 7 6 2 0 7 9 1 3 4 ne 0 7 8 6 5 7 2
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali wakiri
2: kale naye ajambuzeeko akatuntu
1: sabusembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze kumu sekendi 2:07
5: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyusa nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyusa okulaba
2: kale sebo
5: osiibyo otya maama
2: bulungi sebo oli oti eyo
5: jendi maama
2: bitambula bitya
5: mazima amatofu maama webali kuweereza
2: amina
5: nali sikisuubira
2: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu aja ti kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngungamba aja ti ndi bulungi
5: prezenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda ne mpasa omukyala naye bano abakyala abakulukulu betusanga musanze mukkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu ne zituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala namumalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo oyo banakubira ajati essimu nangamba omukyalo omaze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo amaze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwabui magezi
5: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaleero obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: bannaye
2: budde bwe buganye
1: ajati tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07491342 44 ne 07826562 07491342 44 ne 07826562
1: Ajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tusiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba banne abantu bakwogerera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu twakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07491342 44 ne 07826562 07491342 44 ne 07282 6562 07491342 44 ne 07282 6062 07491342 44 ne 07282 Nkaga mtano, nsanfu mu mkaga, abiri.
1: Tuyanzega, unuja uliriza siinza kusoka wao. Ajati wa yogira, nze sina chenziramu. Nyongera okweba za mwena babadeko. Nokuwa kutira, nti temutu ala bigambo vya ajatingibi okusaga. Mugende, mukube esimu, abayambe mbagalizo kuwedo buru nji. Kuchosa kuhulamu, mweraba.
0: Mwetoki na kumia kabimu.

Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Budat 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kaya chizibu. Tetuina gloves, tetuina wazi zinakutongisa, zinatonga. Mm. Gendo malo gula, ebintu bino. Kati wo gende lo gula, ogula ebintu ebyo, okomeo. Nga, bo gulamu, bukulachi, bugenda. Uyinzo kubanga tuagambia ntino abachara bavamu omusayi.
1: Mm.
0: Kati ogendo ganti tuagala kuteka komusayi. Okebera mu blood bank
1: ngatewali
0: kati nje chuchu na chetu luyanti olumu nebikozesebwa malwaliro binzi okubanga bitono ngatebimala namba ya balwadde baba babiyetaga kakati omukyala nasange bwanga no wesanga ndino omukyalo ono afford afilide muchi
1: musanya
0: okay emulufuti futi byebimu kwebyo ebisobona ali nekirala olumu nafe fenyine abasawo tukena ne tuberanga obukugu bwaffe
1: Butono.
0: Mm. Ntikati waze, wazara ko inoru kindo. Mm. Ni wankubade waze buchari.
1: Mm.
0: Na ye, nenga mantikari kana kugezese konkoleti, tulabuo bono mwano nono musindika.
1: Mm.
0: Na ye, ogendo ukujirachi, nienda nkutade ko chupa za abisabi, chatenga techikirizi wakuteka ko chupa za abisabi. Kumontra inachi, olukindo. Ogendo ukweka anga, nga dinabane ya abisi.
1: Mm.
0: Obasecho, ndi musawo na akafuruma.
1: Mm.
0: Na ye nduawo kubuza kubakama vange, ba supervisors vange. Tiba nange, nafunye omukyala bwati ne bwati, nkolechi. Obo gendo kubuza kubakama vange, katukaziba na baba supervising, baba seniors.
1: Mm.
0: Nga na ye taliwo, nizo kubanga nongosa. Ntuzo omukyala nane merira, ningamba akatineta kako uvu kugomulala.
1: Mm.
0: Okukubiroli. Kitali wakugamba kolachi no kitetenka nyabo tibiki kalinde wesanga ngalulu mu abakyala bayizo okufola okuba ntino nti obukugu bwafo obumu bwizo okubanga butono oba abantu abatu yamba okulaba ntino bokola batukolachi tutasobola mu bwa abakyala bano
1: okay
0: bayizo okubuta bawo webito skills oba ne tukola okusala woku binti decisions ntino omukyala yandi badalo ngosebwa nyefe tusaze okugamba nti atu mwesichupa za abisa atenga okulongosa kwe kwandi bade kukola ki
1: kusinga
0: okutasa obulamu bw'omukyala ono na waki na n'obwomwana kubanga omukyala bwafa pasente yali wagulunyo nti n'omwana ono agenda kukola ki
1: agenda kufa Dokita nga tuche yongira yone nsongeyo, oyogedde ku chupa zebisa. Dilo olaba omukyala anti kati ona asobola okusindika omwana, ono tasobola kusindika mwana, dilo bamuteeka ke chupa zebisa, n'olaba anti zisaanidde.
0: Hey, kakati, chupa zebisa zino, tusobola okukola emirundi ebiri. Ekisooka, ng'omukyala tannafuna bisa.
1: Okay.
0: Tulaba omwana atusobola obuto luyiseewo, n'ekyetaaga omukyala ono, tumuwe ebisa, asobola okukola ki okuzaala omwana oyo kati echupa yebisa etandika okuleeta ebisa kati waliwo ne omulundi ogwokubiri kwe kulaba nti omukyalo ne ebisa byayina bitono tebisobola kusindika ki
1: mwana
0: ono nti katubyongere mu ki kumanyi kibanga nga bw'okyusa giya mu motoka nti egendera eri mu giya namba 5 nini nyakasozi kitegea kaitako kangende kwa tukweze mjia kangende mjia namba 2 over 3 nafwe tukama katikugia yeri seno katujongere mtu labwenti wa mchalo na akulachi asobolo kusindika omwana kubanga mkuzala tutu nuri devi ntubi andiba devi na 1 echisoka gemanyi biebisebio amanyi echidala ye musabaze ye mwana pasenja echokusatu ye kubo omwana wagendo kuhitida ati echokuna yembera y'omuntu psychology yaki y'omuntu kati okusalawo okuweebisa tulina okulaba nti omusaabaze ono ajja kusobola okuyita mu kkubo lino naye nga tataataganyiziddwa kwa wango omusaabaze waabanga munene katugeze omwana nga munene nga tasobola kuyita mu kkubo eryo erifulumya omwana oba omalaga mbulago kyovulaba era abakyala bajja kufuna n'abaana ng'eyabise omwana afiire mukati kyetulina kyetukola ebimu byetukola kwe kusooka okupima obunene bw'omwana ne tugamba nti omwana ono mutono asobola okuyita mu kkubo lino ekirala embeera ki omwana ono gy'alimu nti bw'aba omwana ng'akooye ati kyetaagisa bisa alisa wandibadde okola ki ogamba nti katukulongoose tuggyemu omwana ono nga mulamu ekirala njogedde ku kkubo nti eggazi lino ekkubo lino lina okukola ki lina okuba nga ggazi omwana ono asobole okukola ki
1: okuyitawo obulungi
0: ali n'ekirala nti n'omwana ono yennyini ng'otunuulira

0: omusabaze nti omwana ono mukube eryo teyeekiise muwekiisi kubanga omukuzaala omwana twagala omwana ng'asooseza mutwe akabina aba amagulu ne bisembayo naye ate bwe yeekiikamu obwekiisi ekkubo aba tasobola ddijaamu aba aleeta road block kati awo nobeera ng'olemeredde kati kasoola aba nti nebyo byonna byonna bituufu nti omwana ateredde bulungi sayizi yeeyo amagumba geego si mafunda ate neekunnabaana tekuliiko bukosefu kubanga kati omukyala ng'alina olukindo kunnabaana tetumuwaki bisa kati awo tugamba nti omukyala ono tetugenda kukolaki kumuwa bisa era byonna byonna tubikola kulaba nti nno omukyala ono tafiira musanya tafiira ki musanya so byebimu byebyetukola kulakuba nti abamu abakyala bagenda nebagasaba nteekaako ecupa nsobole okuzaala mangu kubanga kyetuba twagala kubanga abantufenafena kyetwagala nti omukyala ono azaalira mu budde aleme kulwawo ng'ali muki muleba kubanga n'okulwawo muleba kikosa ki omwana okulwa leba kwe kubeera ng'ebisa bikolaki
1: bikuluma
0: naye era wabeerawo obudde obupime nti mu biseera bwe biti omukyala ono ajja kuba akoze ki
1: azadde
0: kati awo netubeera nga tugenda tukolaki tukupima nti omwana ali bulungi ye ekkubo ly'omwana ligenda lyeggula nti ye y'omwana akkirira nti agenda akkirira omutima gw'omwana gukuba bulungi ye awo nga tugamba nti ebisambo bibeere nga bita yeye ebisa byennyini byennyini ali nabyo tetwagala kubeera nga bingi nnyo nnyo twagala ebisaamusaamu ebisobola okukola ki okusindika omwana ate nga tetukozeseza mukyala na mwana so byebimu ebyo bikola ku bintu byebisa
2: tukyali ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo mu nteekateeka eya musawowo twogera ku bakyala okufiira mu ssanya katono nnyo katusooke tukole ku ssente ate tukomewo tutandikirawo wennyini we tukomye
3: tusindokoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo tosubwa ebisanyusa ebitasirika wiiki eno ku sitatayimu zikokka ku lwokutaano nga 18 omwezi guno okutandika ku ssaawa 1 eyakawungeezi tosubwa ekiro kya show ya miss uganda ng'ekuweerezebwa obutereevu ku makula kika tosubwa okwirabira ku baana ab'obuwala embooko 20 abaana abatuuse ku kamalirizo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tosubwa okusanyusibwa okuva mu abeeka bandi wamu n'abayimbi abanene mu ggwanga kati ate mu abanyumira omupiira ku lwokuna nga 17 omwezi guno ku ssaawa 2 ez'ekiro express fc yakutunka n'ekitale fc era ng'omupiira guno gwakulagibwa obutereevu ku sitatayimu zisanyuka prime kati zabuja ebisaali byebya dikoda leero okusobola okuwa famireyo ebisanyusa ebisinga ku bbeeyi ensaamusaamu
4: abaakazire health products bongedde okulongoosa kazire diet aloe green tea drink nga bakozesa enkola ya nanotechnology ayamba obutafaali bw'omubiri okunywera n'okwongera ku immunity yo bongeddemu n'ebirungo eby'enjawulo omuli prunus africana intercesa sour soup ekitafeeri era nga biyamba okuziyiza endwadde nga kookolo ne sukaali nga bigendereddwamu okuyamba okuwagira obulamu obulungi n'okunyweza obusobozi bw'omubiri okwekuuma funa kazire diet aloe green tea drink ku shillings 20 zokka okuva ku dduuka lyonna oba mu supermarket ekuliraanye kuba essimu noti 7828 kazire diet aloe green tea drink ku lw'obulamu obulungi
3: wefunire skyview soda kati mu buli mbeera yonna kale buli lw'obeera ng'ogenzeko autu n'eminywanyi egyo oba ng'oli mu kwewaamu weze bujja ne skyview wefunire ekika kya skyview soda ekisinga okuwoomera oluweze bujja skyview musange maduuka gonna oba mu supermarket ekuli okumpi skyview more flavor more fizz more fun
5: bwana mukuru wa St. Bruno Saza Parish Father Martin Sowanyana Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya wamwene sentebe w'olukiiko olutesitesi Deputy RDC Matia Mulindwa Kagugube baita abantu ba Katonda mwenna okujja mu kulamaga kw'omujulizi Bruno Serunkuuma ku Sande nga 27 ogw'omwenda wennyini ku Saza Parish misa yakutandika ssaawa 3:30 ez'okumakya nga tukulembeddwamu omusumba waffe Right Reverend Silvanus Jumba omusumba wa Saza laffe ery'e Masaka tugenda kubeera ne misa za novena okutandika nga 18 ogw'omwenda okutuuka nga 26 ogw'omwenda ssaawa 10 mwezi akawungeezi mujja tutendereze omukama nga tuyita mujulizi waffe Bruno Serunkuuma
6: musawo mujebaleko emirimu
7: essabo namwe mujebale essabo
6: abaana omulimu gwo mugukola mujjanjaba
7: mune tujjanjaba katonda yawonya
6: katonda yawonya
7: bambi mwebale kulabirira
6: mulwadde naffe tugezaako
7: mulabiridde
6: kakati musawo ninawo akasonga nno mwattu kantudde mukifuba naye oba tugenda kukola tutya
7: akoliwo ate essabo
6: musawo omanye desemba ono ng'ennaku z'omwezi 13 waliyo ekibbiitu naye ate bwe ngenza okutunulira omulwadde alabika ng'ayinza okuba nga tannawona kati mbadde saba olunako olwa 13 paka 14 omulwadde ono oba tunakola ti omunda bilirireko nze bwenajja tunayogera naleta yenkota yettooke
8: webiba byakibbitu musawo nja kuba mponye nja kuba mponye musawo poze kiriyo ddi
6: kiriyo nga 13
8: 13 nja kuba mponye musawo
7: nze okusinzira nga wenamukebedde
6: ewama musawo
7: abadde wa myezi kwesatu kwenaawo kuwona obulungi
6: ekitegeeza wa Januari mukyala gumiikiriza
8: yakuba mponye musawo
6: mukyala saagala omenye ebiragiro by'abasawo sigala mu ddwaliro
7: musawo kati ntudde sisi ngani asigala ku kibiitu sagala kuntabula mponye
6: musawo ndowooza kakati minati maidi gw'obadde oŋŋamba nti nondeete nenengega awuute ku supu ndowooza kati ne bwembireko omulwadde awone
7: kakangudde ku ddoboozi n'owoobireko awonye ngani awonye nze musawo zaaka kapira bambi nkyali mulwadde n'ebiri babireete nja bbirya
6: mukyalo obadde ki
7: kati nkyali mulwadde naye nga 13 desemba nja kuba mponye
9: ekibbitu kya radio buba 25 yoga yoga
10: viper kitara kesisiyan viratako homeboy black power
11: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO. Zizi.

0: Aluma kuli kayumu kayimba kwa utuchali kwa radio buduradio yomu tuwa bulijo entegese HB2 chikene kupila unge na kuzo mwezi 16 wa 12 walimu lesson gardens HJWM ida tugenda kupila yone mtu binji dala wakati mkujaguze miaka 25 eja radio budu nga tuweleza muna Uganda kakati mno muna nge bobango ulio mkosefu kosefu moko chali wade chirunji no kena mduwa lio nebakibila no funabuja njabinga buchali tuwa galo muntunga mula mchoko kubera omulamu oyino kudigidamu oyino kutambulamu mu bife byenja ulono wejja ko stress ino tabera munyike eyo no sobola okubera omulamu kati muchino chetwagala fetwagala obere mulamu bulunje toke ku kibitu nga oli mulamu era nga tewali kintu kyonna kigenda kutataganya tusanyukire wamu wakati mukujaguza emyaka 25 Katoyongere yo ne musawo mayanja munteka tekene ya musawo wo nagamye tutambula ne mikono jaffe aba lapeya
1: Kakati msao, tubade tumaze bichi, kibili itira abachala wanokufira musanya.
2: Nyinyavu.
1: Kati, tuba webu tia wabasobolo kwe walokufira musanya. Na yetu biteme mwe mirungi msatu. So, ke tukole kusonga yo kwangu wa mchala, afunye olubuto, ne yenga tanda wakuzala, ngachali luto. Wange eno java, na alioka afira wa musanya. Omuchalo ono, yakafuna olubuto, ne obudde bonobo olubuto lwe. Chicha ino kolo kulaba nga ye wala okufira musanya.
2: Ocho mchala kia ino kolo kulaba nti tafira musanya, chisoka. Kwe kubera nti ayanguwa okugenda mudwa aliro. Chisoka baka kasenti alirubuto. Echo kubili, tukakase, chorubuto olude mchi, mchifo chitufu. Kerugenza mchi, mseke. Chovula tuba kanti katusoke tukole sikani. Tulabobo olubuto luli mchichi, mchifo, chitufu. Ni wankubadamu baga nti anze, saka la kola sikani, muzike ndezo vula mwebio yonavi ya kogera wogezi. Na inga fiyo tuwa chukola chi, chituwa tuwa gala ukulaba, nti mchalo, nti olubuto no, luli mkubo, chitufu. Kakati hao, nituwa nituwa gama nti abachala bani. Kuwanga babaji ya kumusa ine wakula ine wakula wala venti kati. Ufuni dulu butolu no. Embeda yeyetia. Uina wambu itenga butofali. Obuna asobolo kuwandi dulu butolu no obuchi. Obulunji. Ntuto ina sukari, pureshe yeyetia. Embeda yeyonademu vienja vionavionna vilibitia. Kati ya nitubele nga tukutege kanubungu wengine. Kuwanga inzo kufuna urubuto nenga tolue tege kede no kungolowo za kubinti. Wanga ndujemu. Atenga tuka minoku jamu urubuto. Kule tulu mchalo no kola chi. Okufira musanya abamu sibo nabona na ya abamu. So, ninuwele nga nawe tukwetegeka. Netukubulia chicho ino kola. Ngoli rubuto nechota ina kola chikola. Ntububoba doli mnyuwa mwenge. Okula ya mide mjamani nyo vichivi. Chituka ncha akendeza koko mide mwenge. Kela o to nyuwa sigara to kola chinto ino. O ino kulia. Evi ntubuchi. Bweviti. Isoboze so mwanono. Okukola chi. Okukula. Obulungi. Katinga utuwa tukuwane naku. Okukuma wo, zove ino kukumera wo tuberenga tuke verengeli olubuto jirukulamu na wembera yo joliki jolimu tinetua wati pureshe eno kubanga ne pureshe takambi yereza abantu okufira mchi musanya umuntu nafu na pureshe kane tupima pureshe eno tukanti ha pureshe eno nonji uva pureshe eno elinye wagulo netukuwe dagala yoyo nanga tuba tuzizo mchi alono kubanga tuina guni jetuita safe motherhood Katukeze embera ja tuita ntino nti omukyalo ono ngabadde ali rubuto tuba twagala azale katukeze aite mu rubuto mu mbera yokubera olubuto ngali bulungi atuko okuzaala ngali bulungi tafunye eki buzibu bonna atazaala omwana nga mulamu ngate amwagala aleme kukola ki kwejjusa nti lwaki nafuna olubuto luno lwaki nzade lwaki nze mbonabona So tuba tuagala mchala tuko kuzala nga taina kubu kosefu bonna aleme kwe jusanti haa. Kuwanga mama mchala tuba uli robole isa nga yivaluma.
1: Yeah.
2: Si chadamu, guno kwe kusembie yo, vichi. Na hiyo mbubu mbubu mbubu, kalinange kalikweze katungafu abasawu. Ngomchala zene mbubu golira, vichi aleme kukola chi mkubie. Chala agenda na yeta mkola chi kukuzala. So tuba tuagala tuba we embero kubira antino. Nti abachala tebejusa lwaki bakolachi bazala babirenga bachenyumiriza mu tibanange olubuto terwampisa bubi chafu na bizibu ati no musawu yakola ki
1: yampisa bulungi
2: okay. Ye kati bya bimu kuyitso ko bitu bikola ki
1: nga funa olubuto nga
2: no kulya no kulya nga ino kubanga ali bulungi ati no mwagalwawe nga wali kubanga mwagala wabanga taliwo ati nacho chikosa abachala psychology ilacho vula babamu bage na bafuna the 20th stress tuwachi ganda waja kwela likili la vichivichi tewali wantegera gana mochi mumaka au pressure nelinya
1: cho
2: gendo kuulila nti pressure yalinye olubuto lwavuddemu hato mchala ya tandise kwesika katukazi uruengeli yachi ya pressure katine no mwakala au kasa ilanga mumaka waliwe mbele nungi no mchala avera musanyufu ilanga ngubli omu ba partners baba babo nabali ndi lidomwano ya agenda kukola ki okuzalibwa
1: kwa
2: baba baino kukwatira awamu okay. Awamu kubuda abudibwa bonna wa mshovola balali abachala tubagama mujene abami bamwe akubanti fa abami tuli bazibu embera ya embera de ya wasiwasi tuba tunonya za kawugo
1: nemza omwa musobola kufisa obuddo tono no ogenda ne mchala wo mudwali
2: tuno
1: nononya kawugo
2: nedai nononya kawugo na yate mukama waga mantika kati gwenilo ino kubera kumulimusa wazino biti biti kati yono geno kubiga tagata ngolabe mbere nenga tubi planning la tuka mata Saturday obaka lokutano ndi free tugende senna tugenda mudwaliro ya tulikola
1: kale tusha ali ku radio budu radio yo muntu wabulijo abami mutu fisizenga yo kukadde banange tugende fenna mudwaliro omanye bwenyimiride nego buli sawa ningenda nganze ka mudwaliro nga olinga nti olubutonda lwefuna mu kale tulikola dia audio radio mtu wa bulijjo inteka teka ya msawo wo kati tubadde twogera ku butyo mchala bwayinza okwetangira mu kufira musanya na dalanga mu budde bonna bwa malanga ali lubuto kati mu budde obwo okuzalanga butuuse musawo olwo ebisa bimutandise wagambira nti kangende mu ddwaliro obanda bikantuuse okuzaala kiki kyayinza okukola okulabanga yewala okufira musanya mu budde buno
2: kakati wano we wali era obuzivu era tugamba abakyala kubanga tutandise fenna mwanti nento wano mukunywa eddagala musawe yokuzaala ntetuse tusoko tulina okusomesa ntebisa onomanya otyanti okati otu inyesawe yokukola ki yokuzaala ntebisa oba complications njonomanya otyanti nofunye obuzivu ki kulubuto naye katugambe nti nno byonna biyisemu bulungi esawe yokuzaala ekoze ki
1: etuse
2: tugamba abakyala bandi badde bazaalira mu bifo awali abasawo abatendeke
1: okay.
2: Omusawo omutendeke yoyo asobola okukuzaalisa nga tofunyeeko bulemu ate nobeera ng'ozadde omwana obuti omwana nga naye nga takoseddwa omanye okuzaala kuno kirabo kya Katonda kiyatuwa
1: okay.
2: Ate n'omuntu ayinza okuzaala nga takoze ki teyambiddwa n'osindika ng'oli oli mukisenge bisa byokukwatidde mukisenge n'osindika kana ne kafuluma naye omusawo omutendeke wajjirawo nti no nti kati bweba biganye nti bino ebyokusindika kubanga n'embuzi zizaalirayo awaka tetuziyambyeko byonna ne zizaala kakali naffe omusawo omutendeke wajjira wetugamba nti muzaalire mu malwaliro awali omusawo omutendeke nti kubanga omusawo ono omutendeke ajja kumanya nti nno ebisengeri gyebikulumamu ojja kusobola okuzaala nti engeriebisengeri gyebikulumamu tulaba ekkubo ly'omwana liganye okukola ki okweggula nti tulaba omwana atandise okukola ki okoowa kubanga waliwo olumu katugeze kankuweeko ekyo ogerageranyizaako nti oli azadde alina olubuto lw'abalongo omulongo asooka afulumye owookubiri alemereddwa kakati omusawo omutendeke ajja kumanya nti ono omulongo yasoose afulumye kati omwana owookubiri kiki ali mu mbeera ki yekiisa atya mu kkubo lwaki takola ki tavuddeeyo anaasobola omuzaala nti nno ng'amusindise oba tulongoose ki mulongoose kati nga ggwe omuntu ggwe ali mu kuzaala ebyo byonna tosobola kukola ki bimanya naye oli omutendeke ajja gamba nti aa ono omulongo asigaddeyo yekiise mu kkubo ne bwe tukola tutya omukyala nti ajja kukola ki kumusindika so wewo yenjawulo eri wakati w'omuntu omutendeke nunu katukeze ataina bukugu mochi mwecho okay. Ulumu eda waluwe wazala omwana we mabeka na ale merayo kakati kati ono musawo mutendeke ya ino kumanya ntino nti nienda kukola kino okusoboze so mchalo ono okuzala ono omwana mchi we mabeka jetuita ki placenta kakati kicho chetugamba ntino awantu awali omuntu omutendeke skid utendeke tichitegeza kubera na bana ma degree obana ki ne kubera nti ba ku traininga omanyi omanyo obuzibu obuliwo omanyi kike embere nnungi ne embere ki etali nnungi obanti nnunti nnunti omanyi mukutendekera bagamba nti wolemereddwa oyina okwongera yo referral ndio mchalo injo muweleza awalala abakusenza kochi kubukugu kakati awobera mudwaliro awali ababatende basobola kanti wantulemereddwa tikatuyite doktani oba doktor senyondo ya jokola ki okusobola oba tuyite doktor mayanja ya jokusobola kino nze ngati nganze omusawo omuzali sa kino kikoze ki kiganye atinga ila waberawo ndolo kuba nti no omukyalo ono azo kuzala ali mikono jaffe waberawo enkulagana wa mufa abasawo ntino fa abasawo omulwadde bwabaze taba mulwadde woyeka mubera abamulwadde wa timu yonoba wa dwaliro ntino katuba tumanye ntino nti omukyala bwatuuka wano dokita ono dokita mayanja utumwetaaga nti bwatuuka wano tujja kwetaagisa omusirisa kubanga lwo okulongoosa nze sigenda kwewera ki kalifom kati wabirina okubeerawo enkolagana mu ttiimu mu ddwaliro wakati w'abasawo okulaba nti omukyalo ono ali mu mikono mituufu ate era nga n'ebikozesebwa bwe ki weebiri kyova olaba abimu bwetugamba nti no nti gweoyinza okutuyinza okulongoosa nti naye bino tetubiinaawo nti naye weoba olinawo bijja bireete tusobole okukukolako ki okukolerako mu budde so ekitegeeza nti omukyala we wajja tulina okubeera nga omukyalo ntubeera tumukeberakebera okulaba nti nno embeera ye ey'okuzaala ate tefuuka buki tefuuka ya buzibu ate oba obuzibu bwe buba nga buze tubulabirawo mangu ate wetuba tubulabira mangu netukolaki netusalawo mangu tuleme kugamba mu mbeera eno nga gyogamba nti nno baŋŋambye okunnongosa saawa 5 naye kati zituuse saawa 10 tebannaba kunnongoosa kakati awo gwenga gwe naawe kuba mwakafaananyi kyekibeera awo omukyala ayinza okwabika nabaana omwana ayinza okukolaki okufiiramu kati byebibi katugeze mukyala ono byebibi alina okubeera ng'akola ngaze okukozi naye tuba twetaaga naye abeera ng'akolagana wamu naki n'abasawo kyebabugamba okukola kyakola ki kyakola bagamba nti tambula tambulamu tambula bakugamba nti nywaku kyayi ofune amaanyi agasindika ebisa ng'onywa mu kifo ky'okugamba nti nno kubanga waliwo abakyala abamu abajja naye nga ze n'omusawo w'ekinnansi ng'alina ennanda semanya gye baamuwadde entangawuuzi ng'omusawo gy'owandiika bibyo ate nga gwe bwogenda ogenda okukoma osanga yeesibye ebbombo mu kiwato balina bye bamusiize ku lubuto balina bye bamuwadde kakati nemubeera nga mulinganga abasawo babiri abajjanjaba ow'ekinnansi nawe omusawo muki omutendeke kakati fetuba tuga nti kino tokikozesa genera ku biragiro byaki byabasawo leka genera ku biragiro byabano bewalesa eri awaka bebakuweereza bajja ate nabo bagatirire ku byaki ku byaffe
1: ndowooza n'okutuukira mu ddwaliro mu budde
2: weebaale nnyo okukyogerako ekikulu okutuukira mu budde muki mu ddwaliro oleme kujja nga essaawa ziweddeyo oba oleme kujja ngaoli wabizibu oli wabizibu bwereere kubanga oba ojja nga otuukidde mu budde naffe tufuna okwetegeka okukola ki okumala ate era wameye kubeerawo nti nno nti omwana ono yanfuddeko lwakuba baluddewo okunkolako ate nga naawe wazze ki era byebyo byetwagambye ebireetera abakyala okulwayo delays so omukyala okutuukira ki mu budde ate era ngaamanyi nti n'ekifo ekituufu kyalina okukola ki
1: okugendamu
2: okufuna services ezo kyova olaba abakyala babagamba bwe muba mugenze mwantinento tokoma eri waggulu gy'onywera eddagala netuukirako ne mu kifo ky'onoozaaliramu okirabe olaba abasawo okoleko nabo emikwano oyinza okufuna omusawo nti oba musawo pulosi n'omukubirako kasimu nti musawo pulosi bannanga ebisa bitandise nti tikale nze siri ku mulimu kankubireku ono kubanga oyina enkolagana Nyo batu ina nawe nkola gano buligo tumera. Oinzo kusango lia alongo sa. Nuruza ntiye musawo. Oinzo kusibira kuwodi yabachi. Yaba misuja. Ngatunga wandu watu wakenda yerige bazalira.
1: Mchotu walo kugenda yunga tuliba pia. Tukula bachi pia.
2: Tukula tumanyiza amase vintu. Otio mumanyiza amase vintu. Nye jifoche njini uchimanyiro. Ate na choku kukanga.
1: Ngoze
2: okuzala.
1: Okay.
2: Yenyao.
1: Kale tuchari kuro diyo hudu radio yomu tufabulijo munteka teke ya msawo wo. Togira kubachala abafira musanya. Bichi ebiba vila kwa kufira musanya. Na chichi babira bateke duo kukola. Okula banga bache wala. Kati musawo tugenda kuogira kumuchalo nonga mazo kuzala kubanga asobola okuzala obulungi nena foluvanyuma ngate yazadde bulungi ngate wali buzibu bonna kati omuchalo na mazo kuzala twagala tulabe ye kumatya ne ye wala okufa kuno
2: kati omuchala nga mazo kuzala era tuba basanyufu nongo omuchala azadde ngatafunye eki
1: buzibu
2: bonna nga nakana kali wali kumbali kakaba ilo mchalo ni tumugamba tanti kwa omwana na mteke kuchi kubele. Ate ilo no kwanga omwana ono wayonka. Ewa ayamba asoboze sana ba neno. Okukola ki? Okugenda ngefunda funda. Ne kwa tobu suwa buli.
1: Okay.
2: Obuleta omusayi. So mchalo nabela ngatava mochi.
1: Musayi.
2: Okay. Ya chovula tuba kama nito omwana na vile kubele. Ngabuchi nga, karugaze mteke mango kuchi.
1: Kukubele.
2: Ulijia yesayansi. Yesayansi. Yesayansi oyo. Kakati, wabachala wano, uinu kutuino kubapima pressure. Ya kamalo kuzala. Tulawe pressure ye limilidetia. Kakati, ulo kubanti nambegela na itirida. Atawa sawo nebabe labatono. Ntugendo kweka nganti omuchale ya zadolo alero. Mubitundu evi mwizo kweka nga kuda mwoku mula banga bagenda musi bulankira. Na ye chibeda wakati wokubeda nti mchalo na mazo kuzala noku sibulwa. Chizo kubanga sechi ruonji. Kwa wango mchalo na inzo kufa mochi omusayi.
1: Okay.
2: Omusayi omonji. Chovola banti mundala musa wenyezi so kwa wango mchala ya kamalo kuzala. Mfakita abamuwe bafira. Abana abavamu omusayi. Okendo kula nti musawo. Omulado kwa walongo seza. Omusayi kufamu. Pressure eri wansi. Vichi vichi. Musawo eze nyezi so kwa mchala ino kubanga. Dakika 15. Wabera wamu keberako. Nto kulaba nti. Nabana. Kakati ya zeyo mumbela jaino kuvera mu. Nti ekalu ye bulunje. So ulo kwa tabuli obusu obuze. Izo musayi nti ye. Yo musayi kumufamu kwenka na wa. Nti musayi butono tono ne padi. Tanaba kuchosa. Njotyo. Nti. Nti. Akolachi. Pressure ye. Eriyetia. Ye mbela ye. Eriyetia. Atila wacha tuba gama. Nti agezeko kulaba nti. Omusulo tasibati musulo kubanga omusulo guno kulemesa nabano okudda yemu mbeera je inokola ki okubeera mu so tukama ati oyinokola ki okubeera ngo omusulo okujja mu nga buki bukyali ate nokulya obulungi kubanga abadde ali muki lulinga yonna amanyi akozeseza manje mukola ki mukuzala so asobola okubeera nga afuna ki amanyi ne okulaba nti peini kale yo obulumi je tuita pain obaga baita chichi chivaluma wanonga mazo kuzala kale ulikwayo bako kapana doba chichi olumu nokugera nawe ne kugamba nti echo chibirawo kya bulijjo echo chitotofa nawe muli mu bwongo obwo ogenda no chikiriza ne pain no obulumi no belanga tokola chi tubuulira
1: kebaita
2: akaluma ehe akyo kyo akaba kaluma olumu olaba abachala alese simanya bio wa Coca-Cola mbu kunywa ako mbu no chiwonyo mbu chiwonyo nesa ya suwe chwe siko lati
1: tomu manyi
2: oyo yesi mbubaji
1: okay.
2: Neja asho kubela nga luo muntu guli na ye goyo kera na ye akubuda abuda nubu ubulumi ubato kolachi
1: tomu ulira
2: kakati no kubela ngo umude kukufunyo okumulo kolachi
1: okumala
2: kakati kuanga tuayo kedu omusayogo okufamu Wekutelo so, kutuwa la abachala abo nga bama zo kola ki kuzala. Olumo inza no kwekanga. Ne pressure. Inzo olumo kulinya. Kakati omchala natandiko kweska. Ngatama zo kola ki kuzala. So shovula tuwa tuwa kala kula wanyo tu pressure letia. Omusayo kufamu kulikuti. Kulikutia. Ntumutono tono kwego. Katukazo kwa abulikyo. Ne pressure. yeyo ya bulijjo nti omukyala asa bulungi kubanga nezisa y'omukyala kulaga engeri omukyala ono enkolaki embeera gyakolaki gyalimu so kati y'omukyala of course talina kukozesa bintu birala nga bino bitugambye nti abava ebweru byebabaleetera biragalalagala gendera ku ddagala omusawo lyabakuwadde ng'okyali muki mu ddwaliro nga bw'olabirira naki kubanga netubeera n'omukyala n'omwana kubanga n'omwana nga bw'omulabirira omuyonsa okulaba nti ekkundi terivaamu musaayi omwana assa bulungi byonna ate ng'akuli muki mu kifuba
1: okay.
2: So omukyala awo mu biseera ebyo ajja kubasobola okuyita mu biseera ebyo buki
1: bulungi
2: nnyo okay. Yenyawo
0: tweyanziza nnyo musawo tweyanzeege otusomesa ku matano death kati kyensaba kwe kuwa abakyala bano omukyala yenna ali ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo obugambo obusembayo ku matano death oba ku bakyala abafiira mu ssanya
2: bakyala baffe wamu n'abaami baabwe tusaba nti omukyala ono ng'ali lubuto era ng'atuuse mu biseera ebyokuzaala ekisooka ajje mangu kwantinenti okunywa eddagala tulabe engeri olubuto ono gye lukolaki gye lutambuliramu olulala akole entegeka ey'okuzaala nti anaazaalira wa biki ebyetaaga okugenda nabyo nga ekiseera ekyokuzaala kikozeeki
1: kituuse
2: ate era ekirala ajje mangu muki mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi ekyo kijja kuba kituyamba okulaba nti nno omukyala ono azaala omwana obulungi ate nga naye tafunye eki bukosefu ate nammwe abaami muwerekere nze Dr. Bawa Kanyamayanja Steven wano Martha Allied Clinic enamba y'essimu zange 077-291-0689 ate ya Airtel 07-02-427-668
0: iyo nteekateeka eyamusawo wo tubadde twogera ku matano death abakyala okufiira mu ssanya tubadde ne musawo Mayanja Bawakanya okuva ku Martha Allied Clinic twekuume ate abakyala tukole bye tuteekeddwa okukola genda mu ddwaliro okusobola okwewala ebiyinza okuddirira musawo wo abadde atuusibwa Kabanda Peya nze Presi Kabanda Nanyanzi kankwagaliza eggandaalo eddungi

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza program musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja ng'ebadde kutuusibwako lapeya tonagajjalira maaso go genda mu ba lapeya bakukebera amaaso ku bwereere omanye nga bwe gali lapeya kyekifo kyokka w'oteekeddwa okugenda singa obeera ofunye obuzibu ku maaso go basangibwa mu kibuga Masaka ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za mmeeya wamu ne ku matabi gabwe amalala agetolodde eggwanga omuli Kampala, Mbarara, Jinja, Mbale, kune mbitundu ebirala.
1: Watu kupira simu ku 0709 7745.
0: Lapeya, clear sight, changes everything. Esawa, wanuku radio Buddu. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Weewala okulya ennyo eŋŋano oba ebintu ebikoleddwa mu ŋŋano olw'ensonga nti ŋŋano eno esobola okusiba olubuto n'okaluubirizibwa ng'ogenda okufuluma. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo goma tubwa tukirensi yonna. Eno ye Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Defense, mwatu usedda?
4: Kaya mwantu watu usedda wedda tuli nje gwe.
3: Na iba nanga kachiko kenina, nama chara watamidedda?
5: Akati ate chichi, tawanga miente tuja mkachiko, sani nywedde na wechea?
3: Baba lola bali wa.
4: Kaya mwantu wama lola bakuda vido.
3: Eh?
4: Ya taa kudena mstensi ya tulime lede tumu wikidao.
3: Banna. Charo mwembele, chao wale dobu funa hizo, mwakutege kechi bitu chomu waka guno.
5: Chichi.
3: Nga baku zemi ya kabili mwetano, fetuli mitambo.
4: Tuonda wangi.
3: Tule mchita uluzi chafe walikula Stony Garden.
4: Hey,
3: ewa watu gando kubeda.
4: Banyangi, nakuja mwezi mekatu
3: etekeke. Tugenda kumera 13 mwezi guantengu siye December.
4: December.
3: Awo wenyini watu gando kubeda. Naba charo mwema guwa kusanyu sano kubudabu dabantu. Gwe naba charo bo, mwemu gando kubeda.
5: Kusalinda munda.
4: Naye kya mani n'abakyala ayina ettima
3: ate kiki
4: wamugamba atufunira abatubudaabuda namfunira omukyala nga mukadde ate nange ndi mukadde nfunira ku kito
3: kakati gw'ogw'okulaba ng'ebyokwerinda biri taratibu ebyokunywa okubeera nga bibukala n'ebyokulya ogwogugwo
5: kyamanigumuwa luli yafuka mu mpale n'atuswaza ku kibbetoumba
4: mwenge
3: mpale yalietoyenagiraba
4: bagira buyinzi
3: Defense,
4: wandi chair.
3: Mutaliko kugamba abantu.
4: Chairman ni wogo kulanga gumpe ngusobola.
3: Nyagongu kuwa de.
4: Gumpe kankulegemu katono shampolo.
3: Bashabo ne banyabo. Olubalu olukola.
4: Kivamu
3: olubalu kola bulungi.
4: Bashabo ne banyabo.
3: Ojawo maze.
4: Obonge nene kutandika kula.
3: Enaku za mwezi na 13 Desemba banaba gambe.
4: Koji kyo ngambe kiruda wera chadi.
5: Kuchitawu zikula Stony Garden zinga 13 Desemba.
4: Aya boss. Abanga abange.
6: Wandi.
4: Kugenda kinja kakati atene mbwe njaga zaachi nanga chibitu atena wombogo lea na kwezechi kankubo mugero ntegeri
7: chibitu cha radio budu wa 25 yoga
8: akawunga kabudu super maize flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa siyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka amukoro akawunga kabudu super maize flour chicho kudibwa mucho gwa ketaze mu butono obamu bunji kaje kuduka lyabwe munyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwero kam obosobola kwege ndira ku factory waliye kabale bugonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa barona agro business center smc limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
6: Aba Kazire Health Products bonge do kulongo sa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ngabako zisenkule ya nanotechnology ayamba butafari bomu vio kunyoera no kuongera ku immunity yo bonge demu nebili ungwe bienja ulo umuli Prunus Africana Intercessor Sour Soup Ekitaferi era ngabi yambo kuziza endwa denga kokoro ne sukari ngabi gendele duamo kuyambo kwa gilobura mburungi no kunyweza usobo zibo mubili okwe kuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kushiling zenkume birizo ka okuva kuduka lio na oba mu supermarket ekuliranye kuba simu noti musambu munana biri munana zire mu mukaga biri biri Kazire Diet Aloe Green Tea Drink kudwobula mu burungi
9: munange Richard wewale ka lunch kano chiba de chiitirivu mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti mampeyo chapate ndala ntwalide ko na abika
10: munange ngazuwe de wo buli muntu ansobede alide chapati na akaunga byoka
9: bananga ate na akaunga kawo mye kana wakaguze wanawe
10: guto naulira ku kaunga ate ngane mpya 80 wa spring flour spring flour ajira mungano no buunga muyonjo atenga ma tali nabuzibu kubulamu spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okoze sabuto mutoma nyo olu nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiria Mandela Group
11: abalimi bafa balungi nga tuli mu mbeera ey'obudde obutakyategeerekeka katuwetaga ekika kya kasooli eky'enjawulo ekigenda okuwa amakungula ag'enjawulo era ng'ekika kya kasooli oyo ye DT Max okuva mu Naseko Seeds DT Max agumira ekyeya akulira mu nnaku 9 era ng'akala mangu akuwa amakungula agasingako nga buli yiika ekuwensa wa 3x3.5 awooma nga mwoke ate nga bw'omutwala ku kyuma n'omukubamu akawunga kaba kalungi kawooma ate nga ka mulembe kale tolinda funa ensigo za DT Max okuva ku dduuka ly'ebyobulimi eri kuli okumpi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti mukaaga 5-5 noti nyamukaaga emu Naseko Seeds Simba DT Max oyongere ku bungi bw'amakungula
12: mu Uganda buli kisera wabawo ekikutwala gw'otasigala in charge
13: mwana business entwala
12: school fees entwala
13: ezeddwaliro zitutwala speed
12: project entwala hey
14: Racho kilizo obulamu okutwala fwa ngosobola okusigala in charge nga wefunira loan gwenga gwe okuva mu Stanbic Bank nga tutaddeyo musingo wewola obukadde 3-5 muddakiika 2 muddakiika 2 zoka kusimu yo ku magoba aga wansi ga bitundu 17 ku buli 10 era mwatu kekereze ebitundu 5 ku buli 10 ebya ssente z'osasula okola ku loan yo najo ofunira ku mutimbagano no Racho tokiriza bintu kutwala sigala in charge ne loan ya Stanbic Bank etali ko musingo jofuna gwenga gwe ku namba ya simu etali ya kusasulira noti munana noti noti 25 noti 25 noti okumanya ebisingawo Stanbic Bank erungamizibwa bank enkuru ya Uganda sente za abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
15: Kwa muna yu
16: Kwa mkaka muna yu
17: Mzebe wa ndo Nga gama Mfamile mwe nyiri nyiri Atema mwuri ya pamute kakenda gala
16: Muna yu
18: Mae dogo minda swere yu Mtu wakusiranya Na wakudizada la mcharo
16: Tukwalu kambu kwa sere mbo
19: Hawa yimbi madimbo kwa chinongena chiku gama Batu usho kubeda angaba emu pio Wa sababu Wagenenga kunyumba za watu wagame Nazie Wendi mundarie Nazie Nere bata akole Kwa nje kuda mkuna gama Tukukose nyo Tuvala kikunze
16: na Mjibifute Mbila pruga muna yu Mbila pruga muna yu Yomkaga Yomkaga Yomkaga Kwa kusamu samfezo mtundu Paka muendeza kongezi Mwetu kuwe na maudi

0: kuuliriza webale kulangana radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu. Esawa eriyemu eyakawungeezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye health tip wano ku radio Buddu.
1: Weewala okulya ennyo eŋŋano oba ebintu ebikoleddwa mu ŋŋano olw'ensonga nti ŋŋano eno esobola okusiba olubuto n'okaluubirizibwa ng'ogenda okufuluma. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde health tip wano ku radio Buddu. Amawulire agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulire ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Sibyo tyo mulungi eyeekumidde ku mukutu ogwa 98.8 ne 95.5 Radio Buddu. Kadde ka mawulire nga noga kusomera ndi Dembe Davis. Abakulembeze mu kibuga Mukono obeeraliikirivu olw'abantu mu kitundu kino abakyagenda mu maaso n'okumansa kasasiro buli we basanga, kye bagamba nti kiyinza okuvaako endwadde eziva ku buligo naddala mu kaseera kano ak'enkuba. Bano basinzidde mu lukiiko olutudde olw'okubuulira abantu munisipaali by'ekoze luyite community balaza nga lutudde mu muluka gwa ggulu mu masekkati g'ekibuga Mukono, era lwetabiddwamu abakulembeze b'ekibuga kusana b'ekikugu bayite ba technicals. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa masekkati g'ekibuga kino Mukono, Susan Boogere Nsense Buse, balambuludde ku nsaasaanya ya kasasiro n'okulaga obulabe obukirimu.
3: Bavuka ba boda boda abadde balina omuzenga basiba kusasiro ku boda boda ne batamunyweza, bwe bavuga we bati fula ng'abasudde ekitereke obeko kiguddeko. Kyamaani wange oyo yabadde alaati nnyo, eyakutte akabeera mu nkomera kati nnaku mmeka, kino nkibagamba kigenda kutambula wonna. Nagezeza ne bakansala bange abo tugenda kwegabanyamu. Kalumwa nga tumaze okuteeka mwanyi gaffe, tumaze okwewola emmotoka ezigenda otuyambako kasasiro omungi. Z'emmotoka zimaze okuyitawo zigenze ku ssaawa 9. Ndaba abaana nga tumaze okuyolawo kasasiro eri omungi ennyo, ne baleeta kasasiro ne batandika okumuteeka wetu mwejji.
4: Omuntu wa maama pampa gumuteeka mu mifuleji ne gizibikira, ate oluvannyuma ne munenya abakulembeze kitibakoze.
2: Kawa government mu district ye Mukono, Hajati Fatuma Andisa Bana Bitaka asinzidde wano n'ategeeza nga Mukono bwe yafunye ekitongole ekigenda okuyambako mu kugatta omutindo ku kasasiro naddala okusinga ku buveera.
5: Ekifo ekyo kye tulina kasasiro tumuteeka eri, naye ate tulina ebifo ebirala.
6: Bwe mbadde nva ku Mukono, oweekitiibwa Minisita wa Trade Honorable Bahat nankubira nga waliwo ekitongole ekyagala okukola value addition ku buveera, nga district just 14 is Mukono, era abantu abo bajja mu ofiisi yange enkya, naye ate sirina we mbatwala kubamu abamunisipa omwe mulina akaveera. Bagende basootinga akaveera bakole value addition n'abaana baffe bafune emirimu mu kibuga muno ekye Mukono.
2: Yavunaizibwa kutonde bwensi mu kibuga Mukono, George Musengere wano wasinzidde n'ategeeza nga bayina enteekateeka y'okusunsula kasasiro mu kitundu kino nga bagenda mu maaso n'okumwongerako omutindo.
5: Ekifo ekyo kye tulina kasasiro tumuteeka eri, naye ate tulina ebifo ebirala. Saidi eyo emmotoka gye mulabeeraga kamera yiye etambuddewo bulungi. Ezo windo kasasiro tumuyingiza tandika omutwiti nga ne tumuggyamu maniwa, nti kasasiro bw'atuuka e Katikolo ne tuggyamu ebitavunda, empapula, obucupa, obuveera, tubu adingako value ne tubuzaayo mu factory ne busobola okuvaamu matiri akola engoye, matiri akola obucupa, matiri akola ebintu ebirala, nga tukozeseza facility eyo ebyuma tubirina.
2: Mu birala, omumanyi wa Ssaabasajja Ssaabadduka Gola Omulangira Graham wasajja awanja gidde abaami basabasajja bamagombola kwosa n'emiruko okwagasa abantu enkola ey'olumuli nti singa kinaba kikoleddwa kyakuyambako nnyo amasazi okwongera okutuntumuka mu nsonga ezekuusa mu by'enkulaakulana. Omusasi waffe mujuzi Badru ebisingawo yabirina era kabituwe.
7: Katimu kwa fuga ukulaba nga saza budu libera kuntiko mbela ye bifo wiko zisebwa mkule mbeze bwe saza lino ukulaba nga chitewe kulakulana mwizi mbe nebilala mwami wa saba saja wa gombola ya saba duka gorombola angira ugula mwa saja wa video na kubilisa abami wa saba saja abama gombola na miruka chitundi chino ukulaba nga bafuwa enyo ukulaba nga baga saba ntu ente katekeno yoro mwuri ya babata nyonyo la kusonge eno ategeze zanti chino chicha kuyamba nyo ukulaba nga saza liafi yu ila kumuanjo ila msonge eno agambe buwa
8: ensimbi eziva mu magombola n'abantu be Buddu kinnoomu okuyamba Pookino okukola emirimu gy'essaza naddala okuzimba ebizimbe nga Buddukiro okuteekawo ebyetaago ku ssaza n'okulabirira embuga n'ebeera nga erabika bulungi. N'olwekyo nkubiriza abaami ba Kabaka abamagombola mwenna nti buli omu yeenyigire nkola eno nga tukyagazisa abantu baffe ate era n'okwenyigiramu. N'olwekyo bwe tuba nga tumaze okuwaayo olumuli ate tutunuulire embuga zaffe ez'amagombolola tuzirongoose.
7: Kinajjukira nga ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno Pookino lwagenda okuyingira mu ggombolola eno okulaba nga atikkula olumuli mu bantu ab'enjawulo omuli abalimi awamu ne bandeekolera gyange Radio Buddu ndi Musibati wano ggombola saba
2: Mubirala waliwo na mukadde w'emyaka 78 nga mutuze ku kyalo na Masengere ekisangibwa mu Nakifuma Nagalama Town Council mu district ye Mukono avuddeyo neye kubira enduulu eri abo bonna bekikwatako okuvaayo okumutaasa ku batuuze okuli na Malete Opista ne Nakku Biti Juma nga bano beekubanye ne RDC wa Mukono Hajjat Nabitaka Ndisaba ne DPC Wanagalama NDPC Edina Nyiraneza okwagala okubba ettaka lya kitaabwe lyabalekera. Sekanyo Bazitya Salongo Waswa nga mwana w'omugenzi Muhammad Lutalo nga kati muzibe atemera mu gy'obukulu 78 yasula kunadde nga lumonde mu kikata olw'abantu abaagala okumubbako ettaka lyabwe eriwerako eka 2.5 nga batuuse n'okuleta greda n'esenda n'okusenda nga kati kuyika 2.5 basigazaawo futi 15x3 ng'ekyokuzaako ne famire ye tebannakimanya kubanga n'ekyokulya tebakyalina. Wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga Minister Balam omuduumizi w'eggwanga lino Jeno Muhoozi Kainerugaba okuyingira mu nsonga eno basobole okuyambibwa.
9: Omulanga gwenkuba wakujja kutudduukirira n'embeera gye tulimu yonna n'ekyokulya tetukyalina ng'ate nange nga muzibu w'amaaso abaana nnina bana abali mu masomero bannange bankwatiza kwatizaako sirina mbeera yonna natuula akati mu mbeera y'obulwadde buno n'obujjanjabi sibulina n'okusinziira ebikoleddwa mu maka gwe mbadde ntudde. Nsaba gavumenti ekwatibwako ku by'ettaka ku bantu nga abakoleddwa ekintu kino bajje.
2: Wabula ye yali yeesimbyewo ku kyalo Namasegere Kitooke Steven naye omu ku abo abavuddeyo ne bawanjagira abekikwatako bonna okubayamba era n'ategeeza nti poliisi ne RDC be bali emabega w'ekintu kino nga n'olunaku lwe baasenda oda ya veri DPC n'atumya greda bagitwale ku poliisi naye n'ebulira mu kkubo n'etatuuka ku poliisi.
9: Omulanga gwenkuba wakujja kutudduukirira n'embeera gye tulimu yonna
10: poliisi okubira omulanga ofiisi zonna nzigale nga buli w'otuuka abakusindika walala mbeera yotubuzaabuza naye nkubira omulanga kwatako taata minisita aba atwala ebyettaka omwami Balam Baluga hayo President Museveni CDF mutudduukirire mutuyambe ekibataka kiyitiridde wane waffe mu Nakifuma Nagalama Town Council ne bw'oddukira mu bakulembeze tebakuyamba kyalo ekyaffe Namasengere tetwalonda tetulina mukulembeze baita mukawaayirako kubanga tewali chairman LC1 ne bajja batubba kale nsaba nti bekikwatako mwenna muveeyo mutuyambe.
2: Radio Buddu egezezaako okunoonya kubagambibwa okwekubaana mu kunyaga ettaka lino era boogerwako mu mboozi eno kyokka tetusobodde kubafuna. Wabula kaweefube waffe akyagenda ddala mu maaso era ebisingawo tujja kubibawa mu mboozi eziddako. Mubie mizanyo empaka za masaza ga Buganda lero mpira gumu gwe guzanyidwa ere saza lya Butambala lye sozo mutendero gudiro gwa kamalirizo esaza lino we limeze busujju mukakodi yako kusimulagana penalty ga golo nya kusatu oluvanyuma lompira guno okugwa amaliri omugate gwa gole mukwemu. Empaka zino za kudamu lunaku olwenja era esaza lya Buddu lya kukyaza esaza lya Gomba ku kisawe kya Kitovu Arena wabula ng'ogwasooka esaza lya Gomba lya gwangula golo 3 ku bwerere. Mumirala Kyaggwe ekyaza Mawogola ku Saza Stadium ng'ogwasooka Kyaggwe yagwangula golo 2 ku emu songa ne Kyaddondo ekyaza Bugerere ku kisawe kya Wampeewo ng'ogwasooka gwaggwa maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Negulire eryo agw'obudde buno obwega twegagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Gigabada maulide wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo. Tukunda tuuluguma tusindo goma tubwa tukidensi yonna eno ye Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo.
11: Hey my guy, can I get a light please?
12: I got something better. I'm going to give you the best tasting light.
11: What is this?
12: It's Casa Light. Come on, try it.
11: Try it. This is actually the one.
12: Try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
13: Munange Richard, we wale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
14: Munnange nga ziweddewo, buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
13: Bannange ate n'akawunga kawomye, kano wakaguzeewa naawe?
14: Gwetonnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ng'ano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era

0: Nafe aba maogola jukira nti ogwasuka gwagwa 2-1 nga kyaggwe ye wangula soka tuyinda tulabe maogola enesolo okupiranga teshikole wale ku Bishop CSS Mukono awononze nawe then anesa za eliya Bugerere bagenda kupiranga tebasamba timesa za eliya Kyaddondo ogwasuka gwagwa 0-0 mugemo yongabi ya gena masu nukwela ngate ya tambula. Ne timu ya feya under 20, ya Uganda under 20, baku ya Sudan under 20, Musekafa Championship, the qualifiers, gwade goze, ibade mkubwelele, akaungeza kolu na kuruwalido, ya timu ya feyo, ngabu genza masu nukwela ngate, kuali didala, obulungi enyo, agwewe na, auliriza, yomuntu wabulijo, already yobudu so rentu sebra
1: baganda bafumwe ndabadde bawuliriza mwe bali nyumba bali ddala okubera nga mbadde kuyo mtu wabulijo radio budjo so nicha tujja kubera owano ngabulijo nga tuumba umbe mipira ijjo kubera nga jisemba yo before international break tugenda mipira jama wanga so ojja kumala wiki singa biri kumpi nga tuulira ku mpira gonna ogwa Premier League okujja ke mpira jama wanga ejo. So encheba na trust audits tuina uko opira wape magezi dero chalabo na kulugendo kutambula tho tuatuoze zayo da single ya pebade upa ya Makabi Peter Tikiva nekirabu ya Apollo Jerusalem mugwangiri ya Israel pebade mituwalo evili mwenye kumibiri then VIP ya fe iye chatambula bulungi kubanga tu mpira japebili ya jisose tutikinze over ya Sparta Rotterdam ne Heerenveen gumunya bina ne tuikingane over ya Maccabi Haifa ni Ironi Tiberias gumu nyabina gumpira guli bili bili kati then tuagala over ya Saint Etienne ne over ya Stade ya VIP muwangule then abaka tambula game mwye tukubye ebadde over ya Everton ku Ipswich Ipswich leo tatebye ne mpade mpira kisinga badate ba goals at least bili bili so gumpira kutuleseyo kumpira jona jotwa dufina ke mpira ena sencha tuinao ordinary elim odi 10 yegulo ya wangu de ya lele la lidemu then VIP ya fiyariro echatambula bulungi then ya sembe kuangula kosa gulo then single ya fe in a week fudemo luna kulumuloka na kuendala zone wangu de kakati ze packages ezijo kuwela wencha akatambula nchati kaja kubao ya tuja kudamu kuwela na ku next week mumbira nga bwe kutambula so abana abagado pita munu watu wa stories oja kupaka simu kapencha upaka kusawa tani so kumacha paka walieka mungi zijibu joo kuzibira wendo kupangu esemi ya kabili mwetanu tubetinga na kwekendeleza tubetinge chichija mwensawe ya fe so oja kupaka zero musambo zero mwenda inkaga mu musambo satu mutanu chenda mwenya ya zero musambo zero mwenda inkaga mu musambo satu mutanu chenda mwenyea 0709 67 35 94. So hebisinga tuja kupera nga tukua tagana mteka teka sape zijo kudiriri ezebi mizanyo nga mkama katunda ye muinza wabio na so unako olencha tukua tagane tuwa galiza HCD chironji.
2: Alright, obadde mweza mlonzi, okuveje tuwa tandikideza ade saa mnana ni chitundu, nukutusa mkasera kano. Anzengenda kuwira nga mkwagaliza HD chidonji, tova kredi obudu, enteka teki ya Saturday Dance Party, bagenda kuwira nga bajaba kuongire yo. Tugenda kuwira nga tudinga nuru na kolencha, nukutandikia damu mpakeza masaga Buganda, then neli jegu angiri ya mungereza, yo kunti konze mkwagaliza HD chidonji, tova kredi obudu, radio montu, wabuli jo, bye bye.
0: Karino. Tuyanza nyo tuyanze gimeo bule kubiranga temu tuliriza. Nako uluenji ya tujia kubirao. Mteka teka zonanga wizitambula. Tuba agalize chile chilunji. Ne weekend ya nunji. Tuba kuredi wudu. Eyo muntu wabrijo.
3: Edwenye soka, umupira, ubanda uliriza Premier League commentary, wana kuradio mtu, mga banda kutusuwako. Emu Jenny Momo, katinyiga star, emu mkaga tanu, star tanu hashi, ukusobu na kusasule banjariri ya momo mbude, ulo yongire kumuendo kwa sento kuku walebwa, chikusobu za sokwe ula sente zuwe lako, mkande koze tagidemu. wame ababete katibetika kumisanya chenja ulo uangule wewandi sedero ku www.ababet.com ategwa linaka simu akatono ngatoli na interneti niga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku eatero ubanyiga stach kumikaga mutanu stachenda hashi ku emutieni osobono kwewandisa

Black Spiders ogande kuro tubu de yo mutu wabuli jo mihao mihao mihao. Sechi to, luna disili ya nogaba kuro tubu dawe kamutuza chetu mecha kabinyao. Sakoda gaba DJ biro plogweri jo tubu de yo mutu wabuli jo. Katika muogere kabuada wamama wanda deni secha kari iso gambia kuro tubu de. Chokane budu bajiri msa.